keken ena me kawalo neno ni ginuru ti remo wa ene na miu wa di chamoro nu iti mitu ginoro onyo iremi ginoro joa mobiru war nikida romo kunyi pedang raj entu ngata yini lar borre mobiru won jame no dushu pien josho ken cha romo failing yin dang romo pe miyi gine yini ti mitu pida ina ununga gama bear bodgi eta gama bear ti botu banga uduogu botu banga uchaki borre kawano chaki borre achala chochu kubu ting wangi malo wekite nene kayini neno kao banga keken ubanga ena binu lari ubanga ena binu konyi ubanga ena binu chunkeri ubanga ena binu miyo jami moga muremo ena binu miye man gine mea chochu kubu ni kawano ting wangwa utala aruboto banga ubanga ena yobiru the source of our help. The source of our help, He always help us. Is the beginning in so many things. Ene na konywa, peti ngata romu konywa patu banga. Atindo banga yudiko meni na tin. Ngwa me iti beye. Ngwa me iti uchweru chunye wako. Amitu ni inge kani akonyi kobiru kao banga. Gina machiala meana kwanyi bodara no eno. Ame nguru nuru ni ubanga eni yobiru ka. The source of our help. Gina Mario ameana te kwanyo ichocha dano ni kayini kwanyo jaburu ni adek chwelap jaburu miya chele piera chele chakiti ya dek na kiyangwen muruni oba is our protector inge okony dushu ame wano miro ene na konyo wa oba konyo wa yuwa pola papat di jame mogo ame ichao kene nuti ya dek Amere nuti rema reme wi iti tamoni man ka tim ngo meme ya ya situation ni man ka tim ngo etana ko bi ichao keniti tigi ndora du bine me kufu meru loyi ko igeo ticha mora me nuru i wora me akuri tuni ya gam agam tebe rupe erete nuni iti yele piri so gine numiro ka yini nge tieni ngata numiro tun ite miyi gwaka malo mesiel te gwoki ye obiro ka oba God is our protectors ene na gwaka wa yidi sien kere di war Bible te kope wa ija mwiri me ario choro piero wa rio tiengere adek ba chamwiri komuni obana en tek karu kiri tuoni kiri a tek meshiel kala bae ginuru mom dong guda en geon koma chalo kuot en kala arena a tek meshiel ame arion alaro en gire alara

kere yindu pulo ko kada pe worri chao kene vale workshop sapola pola me chao kene nuti kwa ko pur inu pulo ko ka yini neno na habala e sub counties nuti ukero jomogo amello ko.

adong ana jae kan anunga mi kopi me balu me ana cho acho acho ala bod DPC bod RDC bod DISU me apaj acho dang kopu kena acho ala bod DPC bod RDC bod DISU me kwania me penyo for security support pijo ametia kwalo macha kwala ana mitu kwa yujo me pacho kai ni wuri nen tiche me wano tiu tiu me miyu maj bino eka kaka maj macho bino bayi ni chani ya tiye ni yina la iti winyani iti ngeni macha yini iti tikele iti tikuni kwala kwala menono wano bini dangana kubi achalo dana mepa kwa nyoleba